0: Flash, a flashlight, kusho lapha ke uBenjamin Ball khona la emsazweni wakhe uKhosi FM. Siyophetha ke lapha ke isihloko sethu ke esikhuluma ngaso ke namhlanje. Sikhuluma ngendaba ethinta amabhanoyi, abanye bathi ama Ponzi scheme, abanye bathi ama pyramid schemes. La kuthiwa khona faka imali izokhula ebese uthola wena isinkulu kakhulu kunale okade uyifakile. Wake wagileka khona ingakanani imali yakhe yakulahlekela kuwona ke lawo maqoqo. Asithole ke abanye ke abakhona ngala abasalile bese ke sigoqo.
1: Imbiko, iziphakamiso, nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. UKhozi FM luhamba phambili.
2: Sawubona wesimthandi. Hey, ushayela nikhona kodwa mntanami indaba yamabhanoyi. Mina nje atilindiza manje. Le nto ngisanda kuyizwa nje ngabo June lapha. Sifake ke thina mhla 23 June ngoba besizoyikhipha mhla ka 23 July akusafikanga ke lapho ibhanoyi ndiziyani lona bekufakwa imalini bekufakwa u 2000 u-12 izobuya u 4000 makuyiweqisa iy'nyanga ilokhu izala uyabala nje ukuthi sezingaka ingabe 3 months ingabe 6 months sizale kangaka. Ngiyakutshela simthandi, sathathana nosikwiza wami sathi ke ngoba asinawo 2000 okay, so the 1000 mina nosikwiza siye lapho bebafika ke nala bantu bakhona la bazosifundisa ngaloyo nto leyo kuthiwa i-mindvest in fail. Awu ngiyakutshela wena kubhujiwe simthandi la, kubhujiwe simthandi lana abantu bafakile oma 6000 oma 8000 oma hey lihambile ibhanoyi singakayikhiphi ngoba nalabo basifakayo bebathi nje balinde kube u 3 months azi bayifaka ngo-March sebalinde u 3 months bazoyikhipha. Ngitshe ukuthi ushaye lo July lo besithi soyikhipha ngayo thina ngoba besithi inyanga mina bengithe mina nosikuza nje ngenyanga ngoba kwathiwa ngenyanga njalo yazala sathi sokhipha lo 2000 wethu sufakile awu 2000 osele olokuqhubeka uzalo lihambile ibhanoyi simthandi lihambile.
3: Ngiyaphila uKhosini. Awu uSiphero lo wasemhlungwane le inqutho. Hawu nami kwakwangeza lokho hey kwake hey ngafaka mina ubhuti khona lapho ubhuti naye angaze ayithole phela le fraud naye engazi. Hawa ngifaka ubhuti laphana wathi asiphushane ngasithe ma ngibona impela ukuthi i-operator kanjani wangikhombisa ukufundisa. Hey ngeza nami ngafaka ubaba lapho ukuthi nami ngaphusha ngifaka abantu ngapha sengize ngiyifaka nami sengiyiphusha mina futhi nangenye imali ngapha ngifaka ngegama lomunye umuntu ngangifaka u-100 nami ngiphusha ngifake igama lomunye umuntu ngifake igama lomunye umuntu ngiphushe ngiphushe futhi nanami ngapha nami ngiyifaka ukuthi sengizohola kabili futhi ngizophindiphinde kabili ngizame ube ngiphusha. Hey ngafika kunumber 1 yokuqala lutho angizange ze ngidobhe nix futhi yacwila nje nale engangiyiphusha nangako kwamina nala bantu angibaphusha. Hey inzima kabi sibonga la uSiphero la wangisenqothule emhlongwane.
4: Hey simthande mfethu nazoko kulolo mzele mlo endaweni yasemabhileni kanothinto. Hey nami ngize nesami isitori la noma sithanda ukuhluka kodwa nesami hhayi singobugebengu singotsotsa. Hey mina kutshena ukuthi ngangihlela e-parking mina kutshena ngihleli nje nomunye umama engangihambe naye. Hey fika iphara lithe mfethu cela ungikhombise isikhathi sini lapho. Ngithi mina keep ifoni ngilikhombise nakhona amajitha njalo ayethile otsotsi nje abawu-2 hhayi ngilikhiphe ngikhombise ithi yaza ngiboni ngathi ukuthi ngiveke ukuthi ngibheke nje awunginiki ifoni abanginikele ifoni sengingakuyona ithi letha nemali. Ngithi mina awu kanti ungibambe inkonzi ningani yazi usakhulume letha imali evela khiphe umbe sesithubeni. Hey mfethu angazi mfethu ngayibona into enjani mfethu kahle lo muntu angimambanga inkonzi imina osenikeni ifoni mfethu engathi ithekhnoloji inyukile inyuke kakhulu ithekhnoloji manje yazi umuntu angimambe inkunzi ekubeni ifoni uyinikwe yimina ngangazi ngizothina ekhaya mfethu angani ukuthi ngizothina ngangiqa ngqa kohlela ibhadeni nje yamina mfethu. Hey
0: Awunxese mfowethu. Hayi balaleli nginzwile udabala namhlanje bekudaba ngempela olusithinta sonke impela ngoba lento obugebengu akekho umuntu ongathi nje hawu mina ngeke kwenzeke kumina. Hayi kodwa ke ngikholwa ukuthi nothi akakaze kwenzeke kuyena njengamanje uyafunda, ubelalele, uyaqaphela ukuthi hey lezi zinto zenzeka kanjani ngoba impela impela obugebengu apheli neyigebengu nazo zabantu njengathi njengoba izinto ziqhubeka ithuthuka nje nazi igebengu nobugebengu bazo buyathuthuka. Ngakho ke nathi kubalekile sihlale siqaphile nje sivula amehlo kwakhoza izinto enezithinta imali kokunye uyabona nje ngidabukele kwakhoza abantu abadala ngoba bona kwesinsikhathi uzothola ukuthi ngeke beze beqaphele kakhulu noma ngeke besheshe besole kulula nje ukuthi umuntu afonele kuthi hayi sifone ebank lakho sinikeze ukuthi awu imali ihambe kanjalo. Kubalekile ngempela ukuthi ke siqaphele izinto ke ezenzayo nesinto esingena kuzona kwakhoza ke uma kuthintwa imali ngoba hey ubugebengu nobuqola bunyuka mihla namalanga. Siyabonga kakhulu ukubona bonke ke abaphawulile kwisihloko sethu ke sanamhla. Kulungileke ngalesi sikhathi suke sikunikeza ingoma ezimbili esuke siyiqhathile namhlanje ke siphethe ke umculo wokholo ke siphelisa umculo wokholo angikhumbuli la siphatha umculo wokholo kule ngosi sidlala nje ingoma zokholo namhlanje ngikhole ukuthi ke siyaqala ke selokhu sayiqala nje le ngosi mina nawe siqala lapha ke ngoZiyanda Ntshangana uthi ke uyihlathi lethu ingoma yethu yokuqala le esiphethe uzozwa ke futhi mase sibuya nenye sibili.

Ukhozi FM luhamba phambili. Itatagusa. Nozamamseliku. Nozamamseliku, zama magic. Itatagusa. Itatagusa, nozamamseliku. Njalo ngeSonto ngo-3 kuya ku-6 ekuseni. Ukhozi FM.

ikusasa elingcono liqala ngami nawe. Kule nyanga kaNtulikazi asihambe ezinyathelweni zikaMandela. Ukhozi FM luhamba phambili. Data Musa.

siyaphunyuka newiki siphansi hawu inwele zimhlophe wu esalukwazi asifi please suka le mbhedeni wa uma unolaka bangagenxa ucelembe wakuthola la iruminiyana angiyindawo-ke mina ngiyasikela ngale ngakuyena ithonto.

0: ake ngibingelele zamazama icela mfethu ukuba ngu-anonymous. Mina mfethu ekwenzeka kumina noma engane yami kwaba buhlungu mfethu, ngoba ekubo kwathi babekuthola ukuthi siyathandana naye kwakuthi ubaba wakhe uyamxosha kubo. Ngamthatha sahlala sobabili, ngaqhubeka ngamfundisa, ngamenzela yonke into esikoleni, kuyimina omfusha esikoleni. Uthe sesenza unyaka wokugcina enza umatric wakhe, ngolizwi lengijwayele ukuthi ma kumephima esikoleni, ma kuthi ngisheshe ngaphuma emsebenzini ngimlandi nemoto angagibeli. Ngolunye usuku ngisuka emoto ngiphume eli emsebenzini, wengazi ngalosuku angiphuma eli emsebenzini, manje nje ngenze njenje ngidlele ngijwayele ukwenza ngangimlandi. Uma ngihlangana nomngani wakhe angimbonile, sengibuza umona kawo uphi umngani wakho, athi yena hhayi ungala ngemuva baseze. And ngiyazi vele abajwayele ukuthi bahlukane. Bese ngimzama ukuthi ngimfonele ngoba ngibona ukuthi okay mhlawumbe sesesibhijane naye. Ngimfonele, uma ngimfonela ucinga lakho selivalile. Ngise ngithi mina awu ucinga luvalile, bese ngiya ngendlela ngingamfici kule ndlela vele ephuma esikoleni, kube nendlela enye imoto eqhamuka ngesayidi, bese ngena ngaleyo ndlela leyo. Uma ngingena ngaleyo ndlela ngimfice eme nomfana begonene, bebambele bekhisana. Ababangibone mina ngiqale bengibona abesephusha lo mfana, beqede ukumphusha ngifike ngidlule futhi ngingabakubuzi lutho, kakhulu umlutho. Ngifike nje ngidlule eceni kwabo ngemoto ngihambe ngiye endlini. Ngicela ukusabaza kwaba impilo kwabuhlungu kakhulu empilweni yami ngalokho, ngoba ngangimthanda ngimenzela yonke into. Lapho nje sahluka nalapho, and ngiyamzonda namanje ngiyamnyenya. Uma ngimbuka ngimane ngicabange kabuhlungu inhliziyo kade angamboni yabo. Manje usebane ngibakele isicefe ngendaba yamafoyela, engifonela kutshela ukuthi hey kwenza njani. Ngiyamzonda mfethu, angifuna ukukhuluma manje.
1: Ezamazama, eyi. Mina ngondle ingane, ngayondle ingane, ngayondle ingane, ngamthatha. Asuka nesibhedlela ingane izalwa. Eyi, ngayondla, nje ma ise-4 years. Ngana yona yami, sengiyondlela. Ngimfuna ma ngimbona uma wayo. Kodwa nje angimfuni noma ngimbona. Yabonga zama zabu anonymous.
2: Phakade lami usuyisitha kimi.

0: Kazi uyayizizwe kanjani isithandwa sakho sesikhala kangaka sesithi inhliziyo yami ilimele inhliziyo yami iphukile inhliziyo yami ibuhlungu bengikade ngikwethembile ngenhliziyo yami ngakunikeza wona ngathi ngicela uzongiphathele yona kahle kodwa wena wabona ithuba lokuthi gidagida phezukwayo ixova xove uyilimaze kwimanje inhliziyo yami igobhoza igazi iyopha ibuhlungu kuyaqaqamba ngobani ngakwethemba ngenhliziyo yami ngakunikeza yona ngathi ngiphathele yona kahle wangizwisa ubuhlungu phakade lami waphenduka isitha kimi kwenzenjani themba lami ngakhala kangaka ngezwa ubuhlungu obungaka ngenxa yakho kwenzenjani kwenzakalani phakathi kwakho nesithandwa sakho le eyaholele kutheni ngempela ngempela umuntu okade umthanda ugcina ungafisi ngisho ukumbona ngoba hayi cha wagiligoda phezu kwempandla
1: yes amazama magic ngibingelele ngicela ukuba u-anonymous mfo kaSithole ayikimi zamazama ayingakhala kodwa zaphinde zasileka inyembezi cha mina owami-ke ngase ngikhiphile iy'nkomo ngembeza nosuku lomshado selinqunyiwe kuthe nje lungakafiki futhi nalo selinqunywa ngabasemzini sebengincumela ukuthi bathi ubabomkhulu uyagule ngaze shona awungeqede ngoba yithi esasizocela isitsha sakhokha sicela ubuhlobo obuhle basebenginqumela usuku lomshado kwathiwa hhayi babomkhulu oseseluyedwa uyagule ngaze ehambe ingane engayikhiphile naye ukuthi ufuna ukuyibona igana hhayi le nto nje ingishayisa amakhala ngolubike ey'nsizweni nasekhaya hawu kade unkulunkulu emuhle nje kuzovela basebaza basemzini ukuthi inkehli le isidile izidilo zendaweni e-wrong abasemsebenzini wakhe bangifonela banginika amathipu hhayi ngaya direct ngendlela yakhona hhayi ngakufica waba mnandi-ke akangagoloza akangaphika ngisho sekuxoxwa wavele wabatshela bakho ukuthi ayinikezala usithole iy'nto zakhe hhayi zabuya-ke kwasali zengane kwaba ngathi impela kwakuyisibusiso ngoba ngathi uma ngibuya nazo ngabuya nazo kuyimona bafike bayibange imona zathengwa semtime ngase ngiyokwenza u-code 14 nakhona kuloo code 14 kwaba ngathi ngangilindiwe ngaqashwa nje yabona nje ngwezemfonomfono manje impilo iza kahle ihamba ngetiyela okuwukuthi nje eyi enye into uyaye uthi yibhadi kanti sembulelo senhlala kodwa-ke asixabananga khosi nje kuke ngiwathatha ngingaziki izizathu kodwa-ke angazi noma ngambiza nikholokho kumqulatho kwamthathayo khona kuzomqula cabani sesiyaqukulana kodwa-ke yena sewashada
0: hhayi cha singasabiza ibambe lapho wenza isiqiniseko sokuthi uma ngabe uthumela i-voice note-ke awulibizi igama lomuntu ngoba inhloso akusikona ukuthi manje fanele kube khona iy'ngxabano nani cha asiwabiza amagama abantu kodwa ke siyabonga bhuti ukuthi impilo seyaqhubeka iyahamba kahle futhi kulesa simo owakwade kusona konke kwabasesimoyeni siyabonga
2: phakade lami usuyisitha kimi
3: sawubona wenza amazama ekuseni loka usuku lokuqala lweveki hayi samazama lento oyikhulumayo yabo mina ngalanyulelwa ukukholwa kwaba yikho kwangisiza ngoba ngabe ngaphumbula ukuthi uJehova ungabulali impela into engenzakalelwa yona sengilobolile sengithi ngiyodlala abayini kunamadeyithi yonke into yokuyobambesa emzini kunamadeyithi kodwa nje into eyasikhatha kakhulu nalo muntu obufebe ngixolisa ukusho njalo umsakazi kodwa nje ukunganeliseki wavele waxoma mangithi ngiyambuza ukuthi manje wenza kanjani into nje wathi hayi vele lo muntu wayevele khona empilweni yakhe kwakudala awawumiyekanga ngani pho hayi wena bengingakuthimbi ukuthi ngampela khona into izingo ongangithatha ungibeke kulo eyi uyazi zamazama nanamhlanje nje nangiyengibona noma yifoni yakhe angifonela akhuluma indaba yey'ngane kuba kuney'ngane ey'mbili naye hayi kumele kuphela ukudla esiswini manje ngiyabona ukuthi ma ngaloku ngixhumana naye ngagcina kwenzeka enye into engingamele yenzeka or gcine kuboshwa omunye phakathi kwami naye hayi ngiyabonga zamazama usikhwibhu lapha ebisco
0: imzuzu ngamashumi abili nesikhombisa libumbene ihora lesine ekuseni emsakazweni ukhonzi FM phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani yini le engaka eyenzeka phakathi kwakho nothandiweyo wakho noma kumuntu owawuzitshela ukuthi usuyophila naye impilo yakho yonke owawuzitshela ukuthi usuthole kuyena umaqondana owawuyitshela ukuthi uthunyelwe abadala uthi uNkulunkulu useyiphendulile imikhuleko yami kwezothando kanti eyawazi ukuthi hey isazodlala ifilimu kwenzakalani thumelele voice note ku 0791639874 nangu Brenda Mtambo uthi khululeka

Hey, udabuli ba olulandelayo kwamina luyangishaqisa. Xwayisa abantu abasheshayo ukuzwela bakithi ukuthi lolu engizolufunda manje, hayi kwamina liyangishaqisa. Hey, futhi uNkulunkulu wami. Uthi ke u-Anonymous la Zama, nginenkinga. Ngahlukana nomkami ngenxa yesimo esenziwa yimina. Ngalala nengane yami. Manje angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Uma ngitshela abantu abangibuzayo, ngangibatshela ukuthi ngenziwa insango notshwala. Ngangibhema ngiphuza, ngaboshwa ngaleso senzo sami, ngagwetshwa udilika jele ngoba ingane yami ngaqala ukulala nayo ina 9 years. Yaze yaba na 15 years. Yakhulelwa, yabonakala seyikhulelwe. Umkami wahamba nayo kudokotela, basikhipha leso sisu. Manje ngiyamthanda umkami, kodwa yena wathena asidivose ngoba sishadile. Ngicela uma ikhona indlela eningangisiza ngayo, ningikhulumele naye ukuthi asibuyelane, ngoba nami ngicabanga ukuthi izinto zabantu into eyenziwa ngamabomu, kusho Anonymous. Aibo.

0: Okay, lo mtaka khumalo uthi ngiyazithandela la kwena sithandwa sami. Hey, Nkosi yami ungishaya ngaphakathi, ungishaya ding dong, ungiphula ugear box. Gijima kwi voice note. Nansi indaba, mhlawumbe ake ngidlale anonymous wokugcina osixoxela ngokuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nesithandwa sakhe, phakade lami waphenduka isitha kimi kwenze njani okwaholela ekutheni bagcine bephenduka izitha. Bese ngizovula ithuba ngizothatha nenhlambe babe bathathu lapha yakolayini. Ke ubeke ukuphawula kwakho ngalolu daba lika-anonymous ngoba ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayasha. Bafuna ukubhodla, bafuna ukukhona amazwi abafisa ukwadlulisa kulolu daba lwalensizwa ethi iyadonsa, idonsa udilika jele, kodwa ifisa ukuthi incengelwe kunkosikazi wayo ngokuthi walala nengane yakhe. Kusukela ineminyaka ewu-9 iyaze yaba na-15 years, iyaze yakhulelwa ingane, kwaze kwaphoqele ukuthi leyo ngane isisu masihambe siyokhishwa. Kodwa yena uthi usole ukuthi kwakuyizinto zabantu, into eyenziwa ngoba akazi ukuthi wayengenwe yini yonke le minyaka. Ngiyabona ukuthi impelimpela izwe liyazamazama. Ngiyabona amadoda adinwa yaveva, ngiyabona imbokodo idini yaveva. Hey, kuzolivula ithuba kodwa ke ake siqale size nangu anonymous la wokugcina bese ke ngiyahamba ngikubambe lapha kulayini. Ngiyacela ke, ngiyazi ukuthi udabalo lo olenza ukuthi umzimba uthuthumele, uzizwa unentukuthele isimanga, singawasebenzisa amagama aqinile, singayisebenzisa inhlamba, singathuki. Ngiyazi ukuthi nami nje ngivele ngazizwa, angazi ukuthi ngingachaza kanjani ngoba imbi lento, imbi imbi. Kodwa ke sehlisa imoya, ake siqale sizwe le voice note.
1: Sawubona zamazama, ngicela u-anonymous. Zamazama, mina ngise emshadweni angikho happy from 2018. Umyeni wami wathi kunomcimbi emndenini kubo, waletha intombazane, ngikhona ngiwumakoti. Lokho kwangehlisa nje isikhulu isithunzi, ngaphelelwa kumina. Ukuhamba kwesikhathi ngithi ngibekezele, befonini zamazama, yazi usuke wazi ukuthi abantu babethandana benzani, kodwa kuwesi masusu uzokubona bukhoma iy'thombe benza i-sex. Azange azisuki kangangokuthi namanje nje emshadweni wethu azimayethu uyangithinta zamazama. Yazi kuvele nje kubuyele sasithombe, anginayo imizwa yakhe manje, kodwa ngihleli sinabantwana bawu-4. Kodwa nje hayi, umshado wami uyabanda ngoba angisakwazi ukumuzwa njengomyeni wami. Maye ngithinta ukuthi angikhabi kakhulu. Ngiyabonga zamazama, ngicela ku-anonymous.
0: Hayi bakithi, ngiyazi ukuthi udadewethu bekhulumela phansi, mhlawumbe ngenzeka ukuthi bengazwakali kahle. Eyi, kodwa nje uyabona ukuthi abantu bahleli emshadweni, bahleli kuma-relationships akumnandanga, sebehlalele izizathu ey'thize. Yabona amasosi ohlele othandweni uthi sengihlalele ukuthi abantu bangangihleki, sengihlalele iy'ngane zami, sengihlalele ukuthi sengimdala, ngiyasaba ukuqala phansi kabusha impilo yami. Kufanele dadewethu uzizwe ngale ndlela ozizwa ngayo uma ethu yakuthinta imizwa ungasabi nayo, ngoba unalesithombe. Mawumbona awusaboni umyeni wakho omthandayo nokuthandayo, kepha usubona umuntu okwenza isilima, usubona umuntu odlala ngawe njengoba soze wabona ngisho efonini iy'thombe enza ucansi nomunye umuntu wesifazane. Ulimele, kubuhlungu. Le ndlela ozizwa ngayo izenzo zakhe. Endangazi ukuthi into epholiswa kanjani into enjengana leyo. Ngoba mawumbuka ngaso sonke isikhathi ubona lesi sithombe, lezinto kade uzibona efonini, ubuyelwa ilo amuzwa uyisi uzizwe ngathi uyisilima kunomcimbi kuhlangene imindeni ekhaya kubo alethe intombi ukhona umkakhe ekwehlisa isithunzi waqeda ekwenza insini emphakathini ekwenza ihlaya ehuhlulekile ukuvikela lo muntu wesilisa uhlulekile ukuvikela inhliziyo yakho wahluleka ukuvikela isithunzi sakho Ey angazi ma angazi. Kodwa ngicela ukuthatha nje ababili abathathu lapha yaku 0860002437 amazi nje ongafisa ukwaphefumula ukwasho kulobafo othi ucela ukuxoliselwa kumkakhe uyafisa ukuthi balungise izinto emva kokuba enze isenzo sobulwane sokuthelala nengane yabo eneminyaka u9 iyaze yaba na 15 years kwaze kwabe ingane yakhulelwa sakhishwa isisu wagwetshwa udilika jele kwimanje uyadonsa ngaleso senzo sakhe kodwa uthi ucela ukukhulunyelwa umkhulumela uthini uqala ngakuphi cela ke singasebenzisa amagama alumelayo singayisebenzisa inhlamba asithole ukuqala ukhoze sawubona
2: uzamazamo uyaphila
0: ngiyaphila njani
2: Ngiyaphila sisi.
0: Nangu lo mfowethu.
2: Ey uThayikundo ngilapha enkanze esidumo kwaChweza.
0: Yaphuthi.
2: Yazi sisi yazi lento kwami ngiphethe kaphlungu kanjani.
0: Mm.
2: Lenganalale nayo incane ina 9 years. Yakhe. Hayi dihlobo mhlawumbe lo ngingane yabantu yakhe.
0: Mm.
2: Lobu uma ngithi uyamxolela kunesibini naye sokukhuluma ukuthi ucela ukuxoliselwa. Ungamxolisela uthini wena umuntu onjalo?
0: Ayi imfowethu into nje engiyisalungiseka.
2: Icala lakhe akabhekane hazi omunye umuntu owenza njengaye ingqondo mayibuya uyayibulala le nto engiyenzile.
0: Eyi imfowethu.
2: Sisayikhulumeke lento kalobhuti akajeze nje impela nje futhi ngesenzo sakhe. Asixolele ngesimsupporta.
0: Mfowethu ngiyezwakala bhuti siyabonga.
2: Ngicela nje asixolele sisi umtshele futhi bhuti mawabulalele futhi ngiyacela ukuthi ulalele. Uthi ngicela usixolele ngesize sikusupport ibhlungu into oyenzile ibhlungu.
0: Ey, ibhlungu kakhulu mfethu kulungile bhuti sabonga.
2: Thank you sis.
0: Thank you. Ay, ukhoze sawubona?
3: Yebo samazama.
0: Unjani?
3: Siyaphila samazama.
0: Sikhona.
3: Angiyaphila samazama.
0: Ehhe.
3: Ay, umfethu nje akakhohle nje umuntu isilwane leso. Esokuphila nje ejele nje.
0: Ey, fate.
3: Akukho nje futhi ongathiwa kuzothambisa isigwebo sakhe. Ulunge kahle nje lapho.
0: Hey, mfethu siyabonga ukuthi nobulungiswa kwenzekile ngoba useyadonsa, uyawajezela amacala akhe.
3: Hayi, angabuki.
0: Kulungile mfethu siyabonga.
3: Lona ukhuluma ubhodi econsa kwamvela senqulwa.
0: Thank you mfethu.
3: Siyabonga.
0: Hey, madoda. Ukhoze sawubona.
4: Zamazama.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila dadewethu.
0: Ngiyaphila nami.
4: Hayi nje so ukhuluma noMondi Shoba ekhulumeni endaweni yaseNdabeni.
0: Yebo mfowethu.
4: Ngiyabuza amazama. Angazi mhlambe mina ngingoba nginezingane zamantombazane nginomfana yedwa bese kube intombazane bese kuba amawele. Uyabona kube kuthiwa wa kwenza kanje ingane yami kakhukazi bethiwa amawele. Angifundi ukushwa amanga nje bengeke nje imtholele nje mhlobo.
0: Ey.
4: Uphela nje umama angifuni ukufa manje yabona umfoti nabulalele bengizothi nje umfoti njengoba unika udilika khele thatha into yakho njengoba injalo ukhoso ucololwa mama uyabona umfoti waba nobulwane lo ongabazi ukuthi kuchazwa ngani ngoba ngisho nengane yakhe ngicabanga ukuthi ayimthandi
0: ey kunzi
4: ibhlungu yabona lo muntu ungcolisa

Magabongwe kushola iHouse of Prayer ishume imizuzu eselebesele bombana nakanjani ihora leshakalolunye msakazo ukhoze FM sehleli kanye nawe kulona hlelo ezamabandla yabonake mina ke ngiyabatshela la ku TikTok ngithi hayi sengiyahamba bafwezi ngithi nje impela hayi bekumnandisinda sisonke namba yana ke ngibabona ke osibu bahleli kanye nami nangena ke futhi ngicela umusa buthelezi usindi sosibonaye ke uhleli kanye nami lapha ku TikTok kamazulozulayo Regine Ndwandwe ezilonyeni siyabonga nangena ke umusa naye ke uthi ke hello siyabonga ukuthi nje inkundleni zokuxhumana nihlale kanye nathi ngaso sonke isikhathi nawe ke ungangena kumazulozulayo ku TikTok ungilandele futhi ku Facebook ngomazulozulayo wakho ku Facebook abanye ke engibabonayo nangena nje umthundu yes lapha untsundu usike ngikhona njalo nami mazulu siphiwe cele siyabonga kakhulu mazulu ozulayo sandile ngqulunga mtwana siyabonga kakhulu phelelani sakubona uthi ke bye uhambe kahle mazulu nangena ke futhi unhlanhla siyabonga nje ukuthi ubeka nathi pinki nginawe nje mazulu thank you Usipho Msayi siyabonga nangena ke futhi nomasiza awu nase ngena ni babaningi ke njengoba sengihamba nangena ke ubani loyana owecebo naye kuthi ke mazulozulayo wami siyabonga kakhulu za siyabona nangena ke uLindiwe Octavia njengenjwayelo ohlale kanye nathi nje mesingabe siku live ngikuchu bangelunguza kukhoze FM official ku Facebook kwabanye ke abebekade behleli nathi nangiyana nje uzangwa zangwa uthi ke mayibongwe inkosi kuseni msakazi ndinawe nje ndilana ke ndinguthamsanqa zangwa ebizana ho hey ndiyabulisa kulelo cala unonhlanhla kosi hashtag ezamabandla kukhoze FM kunjani wemazulozulayo nabalaleli bonke ngi uthi ke ngikumama unkosi lapha na ke edala emkhondo sawonibonani emkhondo Peter Retief Nangena ke unonhlanhla sibiya intinini hashtag yezamabandla ngehleli kanye nawe nje sithando sami ngikulalele ngila intinini Bilboma yes ngikulalele nje ngilungiselela ukuya enkonzweni lapha izinceku zenkosi Church of Zion silungiselela nje ukuthi siphume bayokhonza ke siyabonga kakhulu ubani futhi omunye ngimbonayo Nangena ke ubona Msomi siyabingelela siyabonga kakhulu mazulozulu ukuhlala kanye nawe kuhlelo ezamabandla ubongumusa Mahlangu siyabonga kakhulu ukuthi ke nawe ukhona uthi kayibongwe inkosi ekuseni laze la kwaze kwamnandi ukuhlala kanye nawe sigcineni lapha kusizwe Dlamini uthi ke kamageba hashtag ezamabandla mina ke sengizophuma sengizohamba kodwa ngaphambi kokuba ngiphume ngifuna nje ukudlalela nansi into emnandi eza wena ngqo wena ulapho ke ngasekhaya meke ukuthi ke nawe uyafisa ukuthi ube inxenye yazo zonke izinto esizenzayo khona la khumbuleke ungathumelela i-email yakho ku zulu@sabc.co.za zulu@sabc.co.za uzokwazi ukuthi ke nawe ke ube inxenye yakho konke esisuke sikwenze ikakhulukazi mangabe ke kunemezelo noma ke nenkonzo ofisa ukuthi ke sibe inxenye yazo

0: USB ngo-12 kuya ku-3.
1: Mina ngosiwe sizongu ngosiya. Njalo ngesonto ngisungikhona. Kwenje le mnandi ke uqala uhlelo lomhlanje. Ke sengisoze sabona ngethemba ukuthi kumikhamba kahle ngibikelela ngekumkela. Zimbili ingoma ngiyacela ukuthi ukhethe yodwa.

Igama lakhe nguYolanda Adams, with a fragile heart. Khetha ngizokuthengela ibhanoyi straight. Thengela ibhanoyi khetha fethu. Uhlelo singasoze zabona isikhathi 15 minutes after 1 o'clock. Ngabe mhlawumbe uyavula namanje uyayibuza ukuthi kwenzakala namhlanje. Mculo khona, ingxoxo zemnandi ezokhulisa, nezokuthokozisa siyiphethe, kodwa futhi siyabonga ukuthi ke kwenze kube isiqiniseko ukuthi sihlale nawe njengamanje. Njengamanje, yo, khona lo muntu engimthandayo. Ngiyathemba ukuthi nawe futhi uzizwa ngendlela engizizwa ngayo. Namhlanje, kwingosi yethu ethi ezikhethe okhethekile, siphethe umuntu esikwazile ukuthi masihleli silalele iy'ngoma zakhe, siyithole simoyezela. Siphethe isithandwa se-country, igama lakhe nguJonina. Kodwa mina nawe ke uma mhlambe masisikhuluma iqiniso ekhaba amazi njengomakhosini wakwaXaba, umuntu ozale ngomhlaka 12 June 1974 kwaThema. Ngiyafisa ukuthi ngikuzwise nje kancane ukuthi iziphi ingoma ongayikhumbula ngayo. Kumanje nje ngiyamelta uLucky usenkingeni la into zokwabi.

Njengamanje imizuzu isikhombisa emveni kwehora lesithupha ntambama awusekhwalele awusekumnyama ngengathi lungu phandla hayi kodwa ke sifisa ukuthi wonke umuntu osendleleni ngalesi sikhathi ahambe ngokuphepha sifisa sengathi mangabe yemsebenzini noma ngabe uphuma khona kodwa nje uhambe nenkosi uhambe nokuphepha kwabanye ke abaphuma emcimbini yahlukahlukene bafethu siyabonga ukuthi sisenasi isikhathi senjabulo sisenaso nesikhathi sokwazi ukuyoduduza abahlobo bethu oh panda panda kunensizwa la ukubona lo mkhakha weJesu Atlas umfuka Duma ubebeka ke umama wakhe siyakhalisana kakhulu sibari ngimbiza ngosibari sinkosi sibari niduduze nomndeni anthwala umoya engcwele kulesi sikhathi nisazoqala uhambo olushe ngasekho umama kodwa ke kuyaphileka sisibone nabanye kuyaphileka noma kubhlungu kunjalo kodwa ke sisithi inkosi iyazi kulungile imzuzu ke uma isishiya galombili kanjena manje emveni kwehora lesishiya lesithupha ngimbongile konje uSelmathunzi ngimbongile uThumbeza ngeyindaba zehora lesithupha sikulungile asiqhubeke ngoba nalo hlelo sisaqhubeka lesilothulelwa ke umnyango wezempilo kwaZulu Natal.

siyakhuleka ngaphansi kwemhlaba. Siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni, mvele iqala siyakhuleka. Siyakhothama kuzo izilwandle, siyakhothama kuwe nomkhubulwane.

Mzuzi shimna ntatu mvengu hore lesikhombisa usuku lwangesonto ntambama la sisho khona sithi sonto lokugcina enyangeni kaNtulikazi siyayivala ke inyanga yobaba siyathanda obaba siyathanda omalume obhuti omkhulu bazi ukuthi babalulekile futhi bayathandwa awu singayini ngaphandle kwabo uyazibandabanda ngazoma ngizokuthola yini ake sizame ukhona ngapha no bandabanda Oh, angimtholi ke namhlanje ngisenkingeni. Banda? Hayi, okay. Hey, Banda umzila wethu udliwe yibhola ke mtaka baba. Awuthi ngizwe ukuthi ukhona ni la Banda? Awulutho. Ukhona umathulithuli lapha yana sophini sikhulume naye eke sibheke kahle ke indaba zalapha ya eMorocco. Uzweke ingoma ebesinikezwe uDokotela Nduduzo Makhathini ethi omnyama. Kanti ngaphambi kwezindaba sikunikeze ingoma ehlangene lapha ya Midlands Medley sika Sibongile Khumalo. Siyabakhumbula nje bonke Nkosi yami yazi uma usuyizwa ingoma yakhe umuntu engasekho kusengathi nje ungathi awuvuke phela uphinde uzosilalise lelo talent lakho elimnandi. Sinengoma ke futhi nyimnandi la kahebitswayeli etsasibambeni sonke kodwa bakhona ke nabasibhalele bandabanda besithi kuba siyakwazi ukwenza ngabe siyabuza ukuthi wena uyena muphi lo malume wena owakufaka kulolu kuthando lomculo wejazz njengoba izinto ihamba kahle kangaka ujazz ke nayo ingomunye nje umculo ongeke uvele nje uthi khaxa ngathi nganabantu abakuthathayo bakufake ya jazz mamkize uzimisele lo stop coming mhlongo kwamaphumulo embitano sincela ukuthi jazz kubo bonke abantu bakwamaphumulo mulo embitane siyabonga hey umakhoba uthi hey yena walithanda uyijezi kusekhona uDT Ngwenya uthi la luphumule wow madodo uthi ngibophele ngadvocate sicelo ngceza jazz kuthobile thobi sithole sergeant khanyisile msibi utholisile kubheka lindiwe ngenya sergeant thombeni uMr Kheswa bheki mahlambi happy anniversary ku Mr Mfundweni Mrs Fikile Mayezo nwelolude uthokozile dubazane okay so kanje sawubona bhuti wethu sawubona nje awu siyabonga ukuthi uhambe kahle awukade sagcina ubaba ke ubhuti wethu lo uThemba njilo usuke wathi shwi ngala ko take siyabonga ngani yakwethu ukuthi uhambe wabuya ngokuphepha futhi cha sisekhona lusekhona ukhoze FM futhi ngisanda ukubona ku TV ubhuti Themba ngazi ngisakhumbula ukuthi wakhuluma ngani kodwa ngakubona hey mntanami lihle uthi present mamisi khona noma stand philani welihle ikhona leyo mpahla namhlanje sulu uzobona ngiyayibona nje lapha ngiyayibona ikhona sisi leyo mpahla namhlanje uyazi ukuthi sikhuluma ngani banomnye sibhalele awu nansi indoni yakwethu madoda uzola high flats emhlabashane umbhubhudli kasawoti madoda imbongikazi yasembo imbongikazi yabantu phila sisi ngiyakuzwa na ukuthi ukhona namhlanje nangumavika jili uthi ngiyabingelela ngihleli nani njengenjwayelo nami ngomunye umuntu osemusha uthandayo lolu hlobo lomculo wejazz sile empangeni ngikwadlangezwa ngisemqasheni nje ngiziphumulela phumula wethu lijilo phumula ngani yakwethu nangonhlanhla msimanga ethi hey laphaya jazz kuphakamani imsezane ngoje sigubudu ukhothi tshenge my fryhead ubheka izulu nobaba mangelengele ngoje sigubudu uthi bese ngidudula bakithi emndenini wakho ntombi khona ngema kwanongoma kwathoyisa namhlanje bebefihla ubhuti wakhona umdala obizwa ngamadlokovu awu siyasizwelana nabo wenhlanhla lapha engojo esigubudu siyabonga kakhulu bafowethu enikwaziyo ukufinyelela sawubona khizone pandapanda ngicela ukubonga kumphakathi wakavula amehlo esinabo siphelezele umncedisi ndodana wakabhuti uSifiso Mthembu siyombeka endlini yakhe yokugcina namuhla sengathi ke ningenza ngokufanayo nangesonto elizayo kwabuthelezi kuhle kubambisana makukhona olahlekelwa ilunga lomndeni ayanda kehlala inyoni enqothu kwavula amehlo akube kuhle kube njalo abantu babambisane bafowethu abantu baphilisane jazz molo ngunezi ngisacela jazz ukhehlala enyoni umseni uOctavia ucela impilo uswelihle ubheka igama ucela zimnike uThemba Nkosidlamini emafusini uthanda ukwazi zondo batha mina ke uManyembe wakwazondo obhalile na kyai high flats bayaphila ine high flats abantu sikhona siwukhozi FM akukho la singafiki khona jazz kumawuzeni Phungula ayanda uDlamini kwavula amehlo swelihle awusanele siyabonga lekoceza siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nikwazi ukubhala siwrite ke ngekwemkhonzo manje siyaqhubeka nohlelo bandabanda ngikuthola imfanakithi angazi into zethu banda hayi namhlanje sinenkinga kushuthi ke banda sivele nje siyibambe khona emculweni uba lo olandelayo happy twaedi ethi ke asiyibambeni sonke

0: enza njengomadiba.
1: Yonto iyawubanga into abana ndelale unaphakade. Donwabile.
0: Ukhosi FM luhamba phambili.
2: Yabona manje siyasukuma manje sihamba sihamba manje yabona manje ithi lengoma vula namasango inkosi singene haleluya hayi siyasukuma manje.

0: yamsakazo lele cause all one people prompt ngikuthathe kwi line ngize kuwena khona insizwe kuyathumela la le voice note
1: ambele mshini ne hambele zakho uhlelo lakho busuku ngicela ukungasisho ngomunye namo oy artist nanokuthi ke futhi ke ngaphinde ngasebenza omunye umsakazo ingcindezelo engibenayo umphakathi ukuthi awubone uyacula and futhi uyasakaza yini uhambe ngamatekisi kube yileyo ngcindezi. Ngaphinde ngathola ingcindezi komunye omunye engilakudlelana naye futhi ilokho ezinenzezi ukuthi uma ngihamba ngiperform angibuze ukuthi ngizocula nobana amantombazi nobani lawo manje kwangiphatha kabi-ke lokuba ngicindezi nje eningi kuze kube manje. So ngiyakubonga lokuthi ngitholile lake njengalezo kubafethi ukuthi kanti akusimi nangethi unazo inkinga. Ngiyabonga.

0: Ya, kulukhulu emthweni. Impilo-ke injalo, ke ngigijima ngithatha obunye lokho. Sawubona.
1: Baba mthweni njani?
0: Ngikhona webhuti, kunjani? Nganya kwethu.
1: Ngihleli nawe nje mshengu la egoli ejimisini naye. Ukuthama ongubana lo ihlophala endalo. Ngihleli nawe nje mshengu kulam lalelo horarelo mshengu. Sibonge nje nami nabomba bukhosa laphana iyalo abasinike zona singamadoda enyangena emadoda esizane. Ngize beqhubeke phambili.
0: Uphile. Umsakazo ulalela ikhosi sawubona.
2: Saphila njani baba umshini?
0: Ngiphilile.
2: Hayi siphile, ngoba ngikuhle makubane lo. Ngosethembisa ngokuhlala kodwa kusuka le impangi. Hayi mina ngithi izinhlelo zami nje ikhuthi ngezinsuku ezimbili Tuesday. Ngiyele kahle nje kusuka la so Monday, Tuesday ngiyavuka ngenza interview. And ngiqhubeke futhi ngifake nala kwinkundla online, ngiqhubeke ngi-apply online.
0: Mfowethu, sikufisela ukuhla kodwa bhuti, uyazo.
2: Yebo, sibonga futhi ngibonga kakhulu.
0: Thank you, bhuti. Msakazo olalela ikhosi sawubona. Usokhozeni sawubona. Okay. Ukhosi sawubona?
3: Yebo. Yeah,
0: okay. Kunjani bhuti?
3: Ngiyaphila.
0: Sikhona.
3: Hawu mshini. Mhm. Wagcina nini bakithi? UMike Mtshanga siwalongoma lapha.
0: Baba.
3: Ethu nje. Sathekele lwahlolo lakho lolu lokunandi. Lolu lokuba ufela bafela ukwazi.
0: Baba.
3: Ah, umfowethu wanga. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje ngithola ithuba lokukhuluma nawe.
0: Ngikulalele baba.
3: Yeah. Ngithokoza kakhulu. Ngelinto angiyangithi ngiyangela lapha ngingangeni.
0: Baba.
3: Kusiyami ngibonga. Sing. Ubaba umama obaba.
0: Yebo baba.
3: Emadombane ngihamba ngeyithi laba lungu.
0: Dagi baba. Khubeke naleli.
3: Ngiyabonga ingane yami. Bye bye.
0: Dagi baba.
3: Uthule nosithabile noneli.
0: Dagi baba. So cousin sawubona?
4: Baba siyaphila.
0: Sikhona thina bhuti kunjani ku?
4: Sikhona. Ade ngilapha kwaShabalala la kuzalwa khona ubaba.
0: Yeah.
4: Wathi ubaba uMusa angokhonza kuwe.
0: Oh, siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu bhuti wami.
4: Yeah. Hayi, ngilalele nje baba ngolesipili. Ngicabanga ukunivakashela lapho lundi ngoba awukazi uzongibona kodwa mina ngihlala ngikubona. Ngiyakholelwa ukuthi ngoba ukukhulume nami nje la mhlambe ukufise kwesinye isikhathi ukuthi le ndoda le engathi mhlambe singayazi.
0: Ngizobe
4: ngivakashele lapho ngolesibili uLondi ushumlo wabaxabo okukho emhlabathini.
0: Thank you, bhuti. Thank you, bhuti. Thank you. So, cousin, sawubona.
5: Yeah, baba uMshengo.
0: Ngikhona mina kunjani ku?
5: Yes, sikhona umjaji lo.
0: Baba umjaji.
5: Ave ngijabula mshengu iAllen Bio idlalayo phela sakhula ngayo thina ngoma 80s.
0: Yes.
5: We mshengu ngiyazalwa nge 31 kuyo lenyanga.
0: Mhm.
5: Aha, ngizalwa ngo July mina kodwa mayiphela nje mayiphela lapha ku 31. Ngiyazalwa mshengu ngithi 640731.
0: Awu kodwa madodla siyabonga, siyabonga.
5: Ngiyabonga mshengu, ngibonga kakhulu mfowethu uphile nje siyakuthanda.
0: Ngiyathobeka baba, ngiyathobeka kakhulu.
5: Yeah.
0: Thank you. So msazana ukhoza from Sawubona.
6: Yebo baba uMshengu njani?
0: Ngikhona mina kunjani ku?
6: Hayi ngiyaphila baba uMshengu, awukhuluma nonkosi ePhanashwa uDume ngilikaChristi ngilela weKhilishithona.
0: Nganya kwethu.
6: Yebo ke baba uMshengu, hayi baba uMshengu nje ngiyajabula ukuthi ngikhulume nawe, ngihleli nawe nje kuze kulamulele lo hora.
0: Uphile bhuti wami yezwa.
6: Hayi ngiyabonga kakhulu baba uMshengu, dango.
0: Yamsakazo umsakazo olalela ukhosi olomaphiko phiko.

0: Sikhumbuza wena umphako wesonto mfundisi sasiqede kusininga wona. Othi asikhumbule siyifundise futhi ukuxola nokuxolisa. Njengoba nathi sicela kumvele inqangi sithi sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelele abasonayo. Wena umphako sikunikeza wona namhlanje umsakazo nakho uKhozi FM igama lohlelo. Bathi yini na? Bathi.
1: Jabulukuza.
0: Bathi hleli nentaka yeKhozi umsizi. Nsizwa kantaka. Sihleli nawe Khozi kuyoshala nehora lesithathu. Nize umculo omnandi. Siyixoxela nje kumnandi kumsomluku. Uma kuyibirthday yakho sithi happy birthday kuwena. Sikhathi njengamanzithi mzuzu. Abamashumi amabili nesishiyagalombili. 28 after 12 o'clock. Othi ngiyavuma ukapi.

0: 是度娘，
1: 妈你烧我那亲家母啊。上海是 Cozy FM， 我选下了嘛？你说了，但他真的要付我们来录 Cozy FM。你到了一块的是全世界的老外呢，第一不敢玩米。Mancha pekwa shla kwa manje msuzumine masinga phambi tsipumana ke ihora lesibili nawe yazi masithi caba ba kuhora lesibili awusa ishintsha lento so ushintsha lo shoni yashintsha lento yashintsha kudle platini sama ngenye indlela ka bavele kusuke sekuyihora lokugcina ngithi nawe yalazo daba sifuthi bese bambe ingcingo zakho sibone dubana omunye khona la masithi nje diye mngani wami nanga omunye ubhalile la ngiyayithanda ke le uthi phuthi msisi mina ke nginayo umngani weqiniso ukona nje ukona ke ukuthi ukude nami usethekwini mina ke ngiseshepstein ngimthanda ukubhubha uthi nje sisuka naye usukela ngonyaka ka-1996 senze ke ugrade 1 igama lakhe uphilile Ntombela uthi neminyaka u-30 futhi nje asikazi sixabana hey bafet hey mafet mathatha bla bangani sawubona usokozini
2: ngiye nganana umngani wakho ungabhumi umngani wakho ekhulume namngabi nganana
1: akasho ngolutho nje bamncanana ngawe
2: akasho ngolutho kuphi khona umkhuzi nganana uyaphila empini
1: ngiyaphila mfethu kuhamba kahle
2: unhlekelele lo udomethu masali into enganalo thinto yokusulele nya hey uyabo mina umngane enginaye ngifuna ukuqamba mangisho uyabo ukuba umuntu uma iseshonile noma ningahlobene uya uyalalelane thuneni haye besolalelane mathuneni ngendlela nje leyankonko esikhonzene ngayo ngakhona lapha engikhona ngikhona ngayo untshoshwa semanje nihleza aba nginankosikazi nje ukube angisondelananga naye ayi nine mina unomqondo lo yaphoka kakhulu hayi kancane ke kodwa
1: aha
2: hayi hayi hayi hayi angasa ngasa ngasa umuntu kuye kuthi ubonge esefile cha mina ngimbonge saphila loyo
1: ah ngizwa kahle mfowethu
2: eh uphileke nomngani wakho uncane namana ngiqhafule ecala uncane ungangeni nganani ungangeni uphile msizi yes
1: danga sabonga mfowethu
2: sharp ngikhalele
1: yasho njalo ihlekelela ukuthi hayi khona kube nje umngane wakhe uyakwazi ukuthi amvusa da mfethu oh ngiyabonga mfethu so cause ngisawubona
3: oh msizi
1: yaphila mfethu
3: oh ngiyaphila mfethu
1: nazolo
3: ah angilandela insizwe enhle engazwani ncana nazi kadaba khanye hey madod cha namfuna ngilandele ingozi ke ngozi ingozi akhona azokwabeka phakathi babeke bonke babeka kuphi ingozi umncanana abe neyakhe ingozi ubaba onhlekelele abe neyakhe ingozi ngiboneke ukuthi-ke ubanike ofuna ngangeni ngibeke nje kuleli khanda likangozi ingozi ukuthi nali khanda-ke xabanani nalo ngiboke ukuthi banozoshaya kakhulu ikanani mina
1: nazoko mfethu uthini ukuphawula kwakho mfethu
3: ukhuluma nofantom temple lapho ejozini kwasikhemela umakhala nongozi ingozi ya ngithi mina indaba yomngani eyi ngamgcina kudala wemfowethu umngani usafunda isikole heyi sikhohlisana nomngani yabona nje izinto ebheke eceleni yabona kukhuzwana nje kahlehlele eyi ngabona ukuthi ayingeke indaba yomngani angimgcine la esikoleni kodwa namanje-ke ngoba sichelelene siyafonelana nje hhayi kabi kodwa ngagcina esikoleni nje kuba nomngani oqhamukayo nje ngoba ngikhuluma nawo umngani wami wena ohamba ofikayo ohambayo akusemngani ofikayo umngani ngaso sikhathi nje umngani wami anginamngani nje okuthiwa umngani wami nje weqiniso hhayi umngani akakaze aze neqiniso
1: siyabonga mfowethu
3: angibonga ufanta lo
1: dango mfowethu sho njani ufanta uthi hayi akekho nje into emuntu ekuthiwa umngani naye laphana-ke nosakhe ivilakazi laphana-ke mayifla uthi hayi wemsizi le nto omngani into engekho yabona nje into nje ifana nento engekho nje ilutho nje ayikho nhlobo ma uthi clabs watch lakho yaboda ikhona sekuyihora lesingaki nayo ihora lesibili nawe yazi-ke uma kuyihora lesibili kwenzakalani na Sakqedela indaba yethu la masethi hashtag qedela wena ngabe sithi na hayi bu hey yey diye wemngane wami ngabe ungathini wena masethi uthola ithuba ke lothi ukhulume nomngane wakho yeah
0: sawubona umsisi
1: hey thatha
0: usiphana shange udume ngele kachilisi ngila e how we kill it jitho hayi bu emsakazi uyabona indaba yomngane into engekho kahle kahle uyabona uma ngabe umuntu engathi ungaba nomuntu ozwana naye hayi umuntu ozombiza ngomngane ngoba uyabona uma ngabe uzofika ukhulume into umuntu umvala uthi angayisho yena useyayisho akusiyena umngane loyo ngoba kunemfihlo ezingadingi ukuthi zaziwe abantu uma uke wamxoxela wena kwabe sexoxela abanye abantu kade umvalile shuthi lo muntu akusiyena umngane wakho uyakhombisa ukuthi engakufake wini so nje msizi umngane into engekho kahle kahle into engekho nje izwana nje nomuntu kodwa ubheke ukuthi umxoxelana ungamxoxeli zonke izindaba zakho zaziwa abantu ngiyabonga Nkosi iphana shange ngisawukheli jithoni danku
1: sho muzwa kahle mfethu isho njalo insizwa la ithi hayi hayi mfethu hayi indaba emngane nje into efana nento engekho nje mfethu sibambe omunye
4: molo msisi uyaphila hayi cha mina umngane shema nginaye stalo akazi nje ngizimbini nayo bangani bayafukuzisana kakhulu ngiyabonga londeka ndonga
1: all right asethe bakugcina dango siyabonga sithatha bakugcina mhlawumbe sithathe nje 2 engcingweni bese siphinde sibheka ke nalapha ku WhatsApp mhlawumbe nje ababili bokugcina ngoba vele isikhathi vele sesinje so cause insawubona
5: asethethela
1: Yaphila mfowethu.
5: Uyaphila maphumulo.
1: Ah ngimqaba levinika man.
5: Ukhuluma nothanda umlungu kunonkulunkulu mina ngilawa amadlakazi.
1: Nazoka mfowethu.
5: Cha umngani mina nginela insense ngesimanga sakhe wangikhushisa ngithi mina ngifundile. Ngani kwenye inkampani okuthiwa kwaCargo Carriers ethi nje empangeni yena uthemba cuni. Kodwa ke ngithi wabe kuthiwa kuwashona. Ngeswa ngomunye omunye asebenza naye mina impela wangisiza ngoba ninaye license code 14 ngathi mina angifundile wathi angiwuthathi code 14 nangempela ngawuthola futhi ngangihambele ngomfakela imali ebhange ngaphinde futhi ngamthengela futhi ugwayi wayithatha igwayi ithiwa yinzi kakhulu ayiteko nalosikudala asiyaqedela wena
1: dango futhi siyabangakakhulu Shamfethu sibambe ukugcina ke la incingweni sipindike siyobheka nabo ukugcina lapha ku WhatsApp so cause insawubona